Sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re sa re ga ga re ga ga re